0: Na pina pinaka?
1: Yan sugat pitinik.
0: Sige nga po, yan tugas.
1: Nangin yan sugat pitinik.
0: Na, nangin yasun kadisapunikot dan manut ring sejalo ng peningcapan.